mu mel ni isuwaan bu am solo la. Isuwaan la bi nga xamante ni alquran moo ñu konne tey. Waaye balaa ñoo dugg ci isuwaan bi ñu nuyu ngërëmeeg bi ca teewal di dëg ci ni mu faydaale émission bi ak ni mu koy toppatoo. Ñu ngi koy nuyu di nuyu itam Ibrahima Mbaye di jàngalekatu arab nekk ci isin benn tali di nuyu itam Alioune Badraan. Bismillahi arrahmani arrahim alif lam ra tilka ayatu alkitabi almubin inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun.

ci boppam moñu netti iswaru yonenti yalla yusuf alayhi salam netti ko ci netti yeen buñu ci ay mu nek leesu bo xamanteni kep kuy borom xel da nga ci waro ndax alquran dañu di wax ni netti bi muy netti yeen iswaru ci biir alquran du ko war lam ni rek motax wala am jot motax yalla diko netti waye daf ci am ak waru go xamanteni borom xali da nga ko di waro ci iswaru yoyu

ki bigor gi dem netti digenti di bobu soxna ci manaw tante yusufa bobu mu ci bir kër gi te deglu ko bor gi wo ko bu ñu ñu yow soxna ci ma ngi lay ñaan mu ngeen nepp secret bi nga xamanteni xale bi wax na dafa bëgg nga nepp ko ndax boko neppul mën naa jur ak noonu ci digganteem ak ay frère soxna ci leen waaw

kalamun nit di wone sa bokk la fek bëggul lu gën am ci man pexe ba faa dal mu melni kon kanam googu la mbokki yusuf yi yoroon ci kanam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel yusuf pour jéem ko ci loxoy bàyyam ak

ask you question. Nakarabugon mo dahil sa ang kuyus ko ay lasen ba ibugon mo niyo yung kuyus ko din diwan ko. Mga banyo pa tayo dugo ko chitin babanopi yung

ju genn ci buntu kër gi daal di taxaw ci bi paroon ñu jëlee seen bi ginnaaw ci gi nga gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee

父亲，例如雅各布阿拉伊斯兰奶奶无论用蒙古本与他的经文密教穆索恩文密文不及时说你安丹马拉伊图子一般爱那么明白的阿克勒尼我们也是格了国家一般你要问的穆斯曼吉斯丁的国家一般لكن ni bu mu jeex te mu bu mu xottegul ci li ki daawé na loolu nak nek jëm jëm bu reuy ci ñoom ndax lu toll ni timi di nek nit lekk bu mu jeex te mu mu xottegul loolu mu deggal na seen xel nga kon ñoom waxu ñu won dekk waye yeen ci ñaan ya ko da di jëng mu di ko fi won ndax ci fel gi mu am ci Yusuf di fonu ñu melni xam daf ko song ndax ci bëgg ak taxaliko gi nga xamne taxaliko nako ak soppem

ano ninyong jatanat si Abdukanaan wala jamnat isit sa makatalaka malikum da'at wa ashabuhu bi Yusuf wa murrahum ikhwatuhu yakuluna lahum istawfiqu minhu fa innahu abiqun sarikun kadib wa qad barikna ilaykum min uyubi bin tepare ditem mokki Yusuf hi yulendi wax nan len jay nan len ko de waye nak dalen len wax ay bi nek ci mom yulendi yegal ni jam bi ñu len jay ci ñu jam la won dafa dawon su yebon nak ngeen nek ñu ñu silbe su ngeen ko defo rek dañu rëcc benen bi ci des itam lu leen wor na ngeen ko nub ndax ab sacc la benen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nub bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen legi nak ëlëk lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise e mo nga ne kon bo xolé ci walu l'islam l'islam da fi bëgg bo né jaay ayib bi ci nekk nga tuddu ko leer marchandise bi demal la koy jaay waye t-shirt bi demal la koy jaay waye nak da fi bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt bobu ah nga xamné itam jënd na ko ci ciow rek su fekke itam neexu ko mu delo la bu demee ba ci kër ga itam gis ci ay ba am na droit ñew delosi ko su ko delosi da nga ko war a delloo xaalisam foofu moom xàccee dafay daal di dagg waaye nag ayib bi nga xamanteni taxal leen ko Yusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci Yusuf mosul sàcc Yusuf mosul fen nekkul itam jàm boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax moom rek pour ñu gënal dañ ko mën a téye gën a mën a itam fexe ñu mu soree dëgg bi yasalaakum nata ala daali jël Yusuf teg ko ci digg galeem waa départ ak moom nag ñu jëm Égypte waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk Yusuf ne nekku na xam na gis na benn bàmmeel boo xamante ni bàmmeelu wayjuram la wayjuram wu jigéen ndax Yusuf yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon Rahiya dañu woon ba bàmmeel bi rek yàlla dogal nag mu daal di tëb jëge ci guur gilen gi rek daal di cëppelu ci suuf daal di dem nag sukk ci bàmmeel yaayam di jooy nay paam sama yaay jugal jugal nga xool melokaan bi sa doom ji nekk ne ko sama mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci teem ay buur gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana wa ndaw ay sama yaay tey nga jug man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul malikum nu daawara daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekk bi Yusuf di tëb yëbu mu daal di wàññeeku toppi tànkam gis Yusuf mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax ak nit foofu nag wax nañ ne am woo benn baat bu addu ci ko asamaan wax ne di wax ak Yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko Yusuf muñul mu ñëw ndax sa muñ du del lulul ci yàlla kon mu ñëw foofu nag laa Yusuf a jóge te santeeg malikum nu daawara di ñëw bi ñu ñëwee daal daf ko mbëj ba mu daanu ci suuf mu daf di koy jël yéegal ko ci kaw gëlëm gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jàng boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jàng laay ndax kee ñu suufale sama yaay sama yaay la musul nekk jàmm lu takk ci moom mosul nekk jàmm mu ne ko ñu dañoo wax seen wax jikoon rek mu daal di koy jël moom malikum nu daawara bi nga xamante ni dugg si neen Égypte bi ñu dugg see Égypte dugg ci marché bi léegi nag teg na ma Yusuf war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek

Muhammad bin Abbas lolos. Suatu nanti, Ak Hasan ak Al-Mujahid ak ñeneen ñu do ñoo dañ ne dafa mel ni bindaw si des sakku Yusuf bu Yusuf xelam xawa jël wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la mu tekkati rek nee na mu mel ni Yakuba dafa tiim Yusuf màtt baaram yi ba Yusuf talatul sax léegi di jéema jote ndaw si wala muy tàllaleen am na Serigne Touba Qatada moom daf ne Yusuf dafa gis Yaquba ne ko ya Yusuf attaqallu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya dafa gis Yaquba ne ko Yusuf ndax da ngay def jafe kàccoo ndax jafe kàccoo nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi Yusuf loolo taxoon wax dëgg yàlla moom la rëcc ndaw si da bu gisee yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc ci was tabaq albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab qaalat ma jazaa'u man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim moom la kon alquran nattali na histoire bi ci nattalin bu mujj ayib waaye daal liñ ci mën a gis ci werante borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay boo xamante ni war na tax Yusuf mu ñu mucc ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woo na ko ci mun nañu nag bu jëfee Yusuf mu war na mucc ci ndaw si loolu yàlla moo intervenir mu ko jëne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suusu nag soo amul wilaaya si tam ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay ëpp koo xamante ni bëgg naa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay dégg naa ci mag ñi ñuy nettali ne si Hadj Malick si radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak ngóor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njur bi soog a wàcc ci taabal bi ak wasin yees bi soog a wàcc itam ci taabal bi nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu kon nga gis ne kon yonent bi salallahu alehi wa sallam su fekkente ne wax na ne fitna bi nga bàyyi sama ginnaaw mu gën a mën a fitnaal sama xeet moo di jigéen moo itam

0: alal ittifaq
1: ñu ñettam
0: e nattu kay bi nga xamanteni mo gënal mëna sonul goor ci nattu kay neneen mom modi ci kon yus na bu fekkenteni amna tuuti lu mu yittewo do bëgg e amon xalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggal itam da fekk nek ne e da dem ndaw ba pare itam di goor di nit di itam yenen ti leg leg ken bashariya day jiye ci ñoom.

senin biriyle. Vahikmene ndeke ahadizu nisabi kina hamentini mwen gwa mperiki. Amuratem benmu wahikmu anda. Ndeke wajitem domu na jaila. Chi.

del vostro mente nidal, non dal gisne nidal, non da femmina nidal hawa nyak fai, non amul kumul khol, non dure nit ni doye di nyon. Baye bo bu nyon nyon mwot lolo, khamu ni wan kan mwini yusubi, mwusi ni koy gis, nak yusubi mwom, da fa togon ci keur rek demul fan te itam deggu ci dëkk bi waye fa lamma sami'at bi makrihin arsalat ilayhin wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kull wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj 'alayhin fa lamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna haja lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim waye tan ko mom gën deggé xabar yi nga xamante ni sim moo ko ndaw si ci fetteem xam na li ko dal mën naa dal ku nekk mu daal di dem nag ne dem daa organise benn cérémonie yi wete ci nag ay morom yi jigéenam bi ñu ko organise ba pare ci la invite nag ay morom yi jigéenam te bu doon ci jamono bi ñu ne ay morom yi di yànkeem invite la ñoom yëpp ñu nekk ay jigéen yu bëggaat nag ah bi ñu invite

niki dugal kasso bo mu ñu dugal kasso bo ñu sabata yu bari yo xamanteni fagn ko te dindi na ko ñu melni kon dindi bi e hadithu ni sabata ni bu gis ni yo sami kan ko set bicci la na jabar bi setal na ko setal ko itam e chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaaw setal na ko itam gadjat yi nga xamanteni mo ñu won ci kanam te ndaw say ko te kon rek rek pour def na jotté ak mom ak itam jigen ñi nga xamanteni dëgg nañu seen loxo ngir yéemu ci taaru Yusuf

ne ko naf yeen ti yalla yusuf mo mo xere won ci ko ni ci taxay mo ci ay ngani yeen ti yalla yaqub ngi dekk won kanaan yeen ti yalla ko ni te da ko gisu na len am ñu

daf ko du moyu waaw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam né ko e sa dom jot ñuy wax ismaïla ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaïla dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg bama gënal ko bopam lola tax mom ismaïl itam ah ma tapal ko gratis kon e natt wonna itam yenen ti yalla yaqub tek ko itam ci suurey ndax mako jox dom gi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël xofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari lolu taxon na dem na ba silmaha ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak e natt bop man natt won yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e doom ye ñewé ne ko dal bay yusuf tiliga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyena muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yenen ti yalla yaqub li tax ma takal ko garat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yenen ti yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangou ma tegg la natou fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewé xeyna mom nam ko fogué won sax amé wul non motax nak ñu né natou ba am na borom xam xam ñu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daawuda bin nawar waaw ndax dañ ne yelente yalla daawud dafa gisoon jabaru jambur waaw da di koy xol xolu ki dal suma sañon takku ko waaw top ko rek diko xol baña tek gi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jippi ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'i an-nadrata an-nadra fa inna laka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogalu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tegg ci beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxon na e yalla mere ko yeddu ko nak yeddu bu metti yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxon na yent yalla daoud beggatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu ni dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natt bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natt bu reuy ci mom

yonent yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambu yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnaam waaw ahlu sunna dañu ne daal loolu ëpp na ñu koy teg ci deru yonent ndax yonent daal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne daal natt bi mu ngi ci yàlla daf ko def mu di attekat te atte ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikaïl ñëw yore jëmmu nit jaar ci ko miir ba wàcc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom ba ñu waxee Daouda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante nettali ko yent yàlla Daouda jotut a déglu sax ka ca def moom daal dafa déglu ki njëkk a wax mu wax ba sotal rek mu atte ñu ne foofu la njuumte bi amee ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp kenn ku ci nekk wax mu soog a atte waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sotal rek mu atte te déglu lu ko ca des foofu la ko yàlla condamné am neen ñu wax ne loolu mooy nattu bi ahlu sunna ñoom loolu la nu wax neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyaat la juif yi rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal nattu woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla daoud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boroomam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaka xalifatan fi l ard faxkum bayn annaasi bilxaq wala tattabic alhawa fa yudillaka an sabilillah inna alladina yudilluna an sabilillahi lahum adabun shadidun bima nasu yawma alxisab mu mel ni koon loolu waxoon nañ ko ci ak juma ji weesu kon yonent yàlla daouda yàlla nattu na ko wante itam xam na ne jàmbu yiw la jàmbu sell la jàmbu ragal boroomam la yàlla itam seedel ko loolu yàlla itam toppal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci wante gis nañ itam ci àjjuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi moom la alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat xaadirat albaxar id yacduuna fi lsabt id ta'tihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuraan wa yowma la yasbituuna la ta'tihim kadalika nabluuhum bima kaanu yafsiquun ñu gisoon ne ñoom nitu yonent yàlla daouda la lan woon ñoom yonent yàlla daouda tere leen pour ñuy napp ci bisu samedi waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal go yóbbu sa kër waaye boobu yàllaa ngi nattu seen pas-pas waaye samedi biñ leen di tere moom
jeen yi dañuy fess del ci tefes gi ba so le nak do am ben choono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi nattu sen pas pas waye ñi ca toppon ndigelu yenen ti yalla Dawud ñom de don nen téré ñi toppul won ndigal nax ñi ne wuñu wona nap ci bisu samedi waye nak teralon nañu ay pexé té modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté ndax ñi mën na leen xëcc ba ci pax yoyu mu duggal leen ci te bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté bu ñu ñëwé rek fekk fa jeen yi nak jël leen lolu nak yonent yalla Dawud don na len ko téré ne len nak ak nap la mom dal fasu day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu len ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara waye amna ci mbolo mu nga xamanteni ñoom dañu téré ñañu téré ñoom de dañu mujj sax gaday len dem wuti sen benen dekk dekk fa ngir jepp len ak mere len ndax nit ki su fekente ni da ngay and ak mom wala mu nek sa mbokk di def lo xamne yalla gëremuko yelennti bi gëremuko yow ci sa bop gëremuloko nga téré ko téré mu te soko daggé yalla dula ci condamné wa motax so demé ci lakh deri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior wa daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dugg ci bon ga sax do ko yek motax ñu né daganul ci benn julit muy méré moromu julitam lu ëpp ñetti fan nit ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fahay ba ba mu bañe jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna ñaar bu ñu xolo ke ñeuk joxe loxo ne bal ba yalla neena ko koy jitu aljana wante nak ñu ne bu fekke ki nga jotel merok mom dafa nek kaccho te tax ngeen joté ci lu muy def lu bon la lolo tax ngeen joté yenent bi neena nak koku bu la nexé sax nga dagu ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bok sax keur wala ngeen bok rew ko mané gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañoo génn topp loolo taxoon ñoom ñu dem ber seen beneen dëkk dëkk fa yent yàlla Daouda tere leen napp gi ñu bañ di ko def ne daal ñoom yàgg nañ ko def te gisuñu yàlla wàccee benn mbugal ci ñoom kon dafa mel ni tere bi daal ñoom bokkuñu ci wala niñ koy doxale daal yàlla ànd na ci fekk boobu innama numli lahum li yasdaadu isman yàlla daf leen di xaar rek pour seen bakkar gën a bari te itam bu wàccee mbugalam ah kenn bañ ko ci ay yedd moom yàlla moo tax ba yonent yàlla Daouda demee ba tay ci tere gi ñi ko doon jàppale itam ba ñu demee ba tay ci tere gi ba beru yàlla nag nee na wàccee naa sama mbugal wàccee naa sama mbugal ci kaw rëbb ku leen yonent yàlla Daouda rëbb ak rëbb guma leen rëbb man yàlla jëppi guma leen jëppi moo tax
ñoom de jéppi naa leen ba soppi leen ay golo. Moo tax waa dëkk boobu nga xamante ni doon neen napp bisu samedi boobu ba leen yàlla jéppee daf leen soppi ay golo. Ñu nekk nag ay golo, da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nekk golo, njaboot gi ko wër, soxna yaag, doom yaag, ñëpp nekk ay golo. Noonu la leen yàlla masxoo. Moom la alquran wax ni lu'ina allazina kafaru min bani israila ala lisani daoud wa isa bni maryam dhalika bima asaw wa kanu yactadun. Mu mel ni rëbb boobu nga xamante ni yàlla rëbb na ko xeet woowu di xeetu yonent yàlla daoud ba soppi leen ay golo, dafoon na tiis wu rëy ca dëkk ba, dafoon na itam tiis wu rëy ca nit ña. Ndax ña ber woon dellu si neen fekk seen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu, ñoom de nekk nanu ay golo. Ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp, ndax yàlla tere na leen, yonent yàlla Daouda tere na leen, ñun tam tere nañ leen, ngeen lànk rek fetteerlu. Ah, moom de xam naa ne yàlla moom bu la teree nga bañ lu mu yàgg-yàgg itam rek da nga ko gis. Mu mel ni fa lamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Yàlla nee nag ba nga xamante ni dem nañ ba jéggi dayoo nag ca lañ leen tere woon di napp rek defaaleetuñ ci dara. Nee na ñun yàlla wax nañ ne leen nekk leen ay golo. Waaw, ko defee nag ci ngeen di yéese nag li ngeen doon, da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk. Ñu nekk nag ay golo, ngay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la, nga koy yedd muy yëngal boppam, waaw di wane ne rëccu na, waaye boobu nag fekk rëccu weesu na. Ah, xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk. Waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla, toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon. Mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan. Ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf, yàlla raxas leen, maanaam ñoom ñëpp yàlla jël seen bakkan. Moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñëpp dañu dee. Waaw, bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu. Mu mel ni nit ñooñu nit ñu perte lañu, ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen, def leen ay golo, te bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal. Mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal. Kon ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga, ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sul man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante bu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a dëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko, te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu la yetanaahawna an munkarin faaluuhu
la bi sama kanu yafaluna yalla neena na li tax nak ma alak len ba alagalé sax ñi jappon seen njambur nga xamné ñom sax nakki wuñu won wayé dañu togon rek té dawuñu téré duñu wax dara luddul dañu tok japp seen njambur yalla neena ñoñu bokku neen ci alkandeba defna len ay golo lutax ñuy tok di nopi nañu wax ni dal su gisé lo xamné yalla gëremuko yenent bi gëremuko bu mu ci japp njamburam na wax man da aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yalla neena yenent bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni gis na ci yeen lu jaadul bu ko mune dindi ci loxom nako def su fekke munu ko ci loxom bu ko mune ci lamiñam nako def su fekke nak munu ko ci lamiñam dem na batay mu metti lu ko ci xolam te moy le wa dekk ba defon bañu demé bu munu tuñ ci dare dañu gaday nak dem ci benen dekk tok mu melni kon wadhina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim yalla neena ñi nga xamanteni weddi nañu ma metti itam samay kentane ki samay ndigal di fenlo samay yonent neena ñoñu nak ñom rek ñoy yayo safaru jahim yalla ñu ci yalla musal mo melni nak mom yonent yalla daud alayhi salam amatna itam benen mbir mu ko dal ci atem ndax amna ñaar ñu jotté bi ñu ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax ne ko man day ki daf ma togn ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool ñu lek nak lama jotto na bay mais ñent may yépp lek nañ ko amna ñu ne tool ba nak ay garabu raisin la woon xari dal di ñew ak nak yi lek meññent ba bamu jax tak legi nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal tok na ma ah waji le itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam dugul ko ci tolam mu lek meññentam yenent yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jeul nagu waji bolek sa tol bi den até nonou bo ñu genn biñu genné nak bobu yenent yalla souleyman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñepp biñ ko rombé daf len laaj ne len sama papa naka la até mbir mi ñu ko a mom de dafa wax ne borom nak yi ne jël naga mi jox ko borom tol bi nax e lolu mom moy atté bi ente yalla daoud ne len a nanu delu wat nak ci gor gi mu sétat atté bi mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daoud mom yonent yalla souleyman ndax yonent yalla souleyman yonent yalla daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu sé ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fa kontene e jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla daoud ne ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel e pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jëriño mew mi ak soow mi lu juru itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba diko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme
namu ko fekke won ba nga xamanteni meññent mom fa fekkon meññent mu teul nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ni ko dal papa lol la gisee comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem e yé nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam e jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom ba kérok itam e ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa nga ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non waye nak wax ni atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wu ko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlom e hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu don ne tay suñu jigeene tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demé nonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi tok ndax dara amu fi wante ci ko nangu ndigal bu bawo ci jëkër te jëkër di sang motax hajara nango tok fofu waye nak togayam bobu reccuko togayam bobu reccuko fofu la tok rek ci ndigalu jëkërem fasiyene jaamu yalla kon suñu mam hajara exemple ci kep kuy sey nga xamne sa jëkër moy sa sang bu la digalé da nga wara def fek ndigalam ngay deppok la yalla bëgg sa jëkër lum la digal ludul ak moy dang ko wara def motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw kaw ba bam ko waxé ni ko ndax amna droit sujotal nit yonent bi ne ko dedet yalla rek len waro war len yalla rek len waro sujotal su fekkonté ni nit warna sujotal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujotal jëkërem ndax la ca nek ci xewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw bobu fuyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xewal te tang jir mu nango fa tok ci ndigalu jëkër motax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrah

kilif ne itam njay all yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam dadi lak picci mi ne ko yaw yaay kan mané ko man mangi tuddu Afir mané ko fan nga dekk mané ko mangi dekk ci rew mi mané ko waw rew mi bour bi fi nek numu tuddu mané ko amna bour bu fi nek ñong koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax yalla may nako yalla may nako itam ay taranga yu reej amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna taranga muneko bour la bo xamanteni moy li fi yaman te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak picc momu daldi wax hudud nako fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu tarane yi ko yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti as-salat muneko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu jullu joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makay won barabu ndox yi suma gisul rek man nama indil problème hudhudul yamani bobu muy picci mi dekk yaman dadi wax hudhud bobu neko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al-malika muneko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko yalla may ci ngour reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Suleyman lol dana ko beglo ba bu la méré won sax lol man na jifal naram mo fexé num waxtane ak mom ba convaincre ko on hud dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak balé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra faqala mali la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Suleyman dadi khol ne waw julli jotna de ana hudhud dadi lacce wante nit ñe jine yépp ak picci yépp ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set leen ko ci biir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hud hud neko dal nga djegal ma dama nekon ci farata waw farata ci la nekon djegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Suleyman te nga bañ ma def dara biñu ande nak dajje tan ci la nu and nak ñom ñet biñu ñewé nak ba ci e soldar yi avant ñuy ag ci Suleyman ci la ko giru picci yep wol nak commencé nak di sepp hudud neko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Suleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloo yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñene ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bour bu melni Suleyman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloo batay ji nga tax bamu fad wax yow de su yabo nga xamni Suleyman gijna ne dana la mbugal gijna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gijne est ce que settewul ci gignam waw dafa gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wonene ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gijna waye nak neena boko andile argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don doxé

di len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñuy atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wante yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw su rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wante leke ndaw si bimu ñewé taram yemnalen lol ñamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax nalen dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëme diko sujjota wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nam sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaaduul ndaw si laajte ne den waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñu ne ñun de ismullahi al-azam li ñuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yegg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalena dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer ne len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggel ray nit mom yalla neena ku ray nit neena na nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm mom bo xasse ray julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khaba'ith ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reuy la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané dal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu dal di kar waji dal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax jappon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeek yeek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkule la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yeek di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yegge te ismullahil azam dafa diis kenn du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenko ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ane yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow jooma gulo bëgg andi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullahi ana yermane yalla tenko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masfu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom la ñuy tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soy ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picci mu ñu xep ndox ba laap ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenente yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenente yalla Idris du dara ludul ne gis nañ ne yenente yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu baax doon yéggé di dem ci ko asaman ñoom gis nañu ko gis nañ ne nit ku baax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax nañ ni rew ma mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yéeg ci mom ci ay jëf yu baax muy ëpp fuuf la wa rew ma di yeggal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaika yi xam ci mom xamne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fashfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam né ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu jéggel ndax def nañu ñaawte bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla né ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tanulo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara won malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yowmal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaika wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci babil babil nak buñ ko waxe am nañu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax ne ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñune nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yenné yenen tibi ñom japp ne ne comme yenen tibi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ né ah ndike yabal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu né ah kon de suñu bëggal jeexna kon nga xamné kon ñaari malaaka yoyu wax né né bu fekkenti ni dox nga ba dajé ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñin la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax né la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jàngale baaxul day takkale diggante doom ak wayjur day takkale itam diggante jabar ak jëkkër kon nag bu leen ko jàng kon mu mel ni ñoom balaa ñu la koo jàngal daneen la wax danger bi ci nekk ak ñaawteef yi ci nekk ak bon bon yi ci nekk ak ni ko yàlla bañe su fekkente ne nag dëgër nga bopp ci fas yéene koo jàng su boobaa dañ lay wax ne la demal ca barab bële nga saw fa su fekkente ne saw nga ca barab ba léegi dana am benn leer boo xamante ni mooy jóge ci fi nga doon sawe rek jëm kaw su ko defee nag dana am nag benn saxaar buy jóge ci sa saw mi dugg ci sa ñaari nopp wax ne ne leer googu di jóge ci saw mi di naaw jëm kaw wax ne ne loolu mooy ngëm yàlla gi nekkoon ci yow saxaar si jóge ci sa saw mi di dugg ci sa nopp mooy yéeféer maanaam mooy kéeféer gi nga xamante ni ci la la ak njibar di dugal su ko defee nag su fekkente ne nag nangu nga soo demee saw boo ñëwee dañ lay laaj ne la loo gis soo ne gis naa benn lumière bu jóge ci sama saw mi daal di naaw jëm kaw ñu ne kon loolu moo doon sa liimaan dem na léegi nag gëmatuloo yàlla amatuloo dara ci ngëm soo ne itam gis naa saxaar su génnee ci saw mi daal di dugg ci sama biiri nopp mu ne kon nag loolu moom mooy ak ngëmadig yàlla loolu mooy ak kéeféer léegi nag ab yéeféer nga mën nañoo jëflanteeg yow su boobaa nag lépp luy xeetu xam-xamu njibar daneen la ko jàngal waaw lépp luy xeetu xam-xamu njibar daneen la ko mën a daneen la ko jàngal sag njibar mën nga cee def lu nekk nit ñi sax mën nañu dem ba yaakaar ne ab yonent nga ndeke ak njibar rek te yor moo tax nag yàlla wax ne laa yuflixu saaxiru xaysu ata ab jibarkat daal du mën a texe mukk ndax ak yéeféer la ab jibarkat ab yéeféer la du mën a texe mukk loolu la wax ne njibar nekk na loo xamante ni yàlla bëggu ko mu nekk pouvoir boo xamante ni nit ñaa ngi ciy def lu nekk wante la leen ciy dugal moo di bëgg àdduna rek mooy tax ñu dugg ci njibar loolu taxoon
yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut. Yalla yonentibi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom, digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom, ma ngi len di digel ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu Harut ak Marut. Ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek, gis banex yi fi nek, gis itam li fi nek ci ay xéewal, da nga yaakar ne ci ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te do ko yëg. Kon nak Harut ak Marut ñoo fi indi jibar diko jàngalé, wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xéetu njibar yi nga xamanteni mu ngi koy indil. Wax nañ ne nit ñi xamé guñu ba tay digënté njibar ak karama ak mu'jiza ñi xamé wuñu ko, ndax njibar jibar kat bi leen nek dang ko tek nitu Yalla waaw, fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamne Yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko. Karama ak mu'jiza ak njibar bokku ñu, dañ ni mu'jiza ci ab yonent lay joggé waaw, mu'jiza ci ab yonent lay joggé, motax yonent Yalla Musa alayhi salam yett wa mu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar, koku mu'jiza la waaw. Su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom, loolu kenn du ko tuddé njibar, kenn du ko tuddé karama, mais mu'jiza lañ koy tuddé, muy di miracle. Su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu Yalla yi, mu ngi joggé ci jaamu Yalla yu yiw yi, jaamu Yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy woor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon, motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr. Mu melni nitu Yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaqul aada, mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yëm ñëpp. Bogu gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp, mu nek itam ku gor gor lu ci walu labam, nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def, koku bu defé lu yëm nit ñi itam lañu japp ne lamu def, lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar. Wante nak nit ki su fekkentene lamuy def yem na nit ñi lol, ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi, te waji du julli waxtu, respecté wul julli, respecté wul wo, mu ngay nan sangar, mu ngay carte, limuy lek lewul, lol lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar, wante du karama du mu'jiza, ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge, wante nak mu'jiza ak karama waaw ci nit ñu sel lay joge, ñoo xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko Yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane. Mu melni kon takalel ne ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ, su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale. Mu melni Yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, waaw ci la nit ñi tollu nak legi, nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat, mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug, ndax Yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-Qur'an ak sharia gi nga xamanteni waccé nako ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, neena nak
dana la baye sheytaane nak mudi sa kilib waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek ci lifam motax yalla jeppi na jibar kat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi dañu ko tuubal dañu

wante mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yawmal qiyam mudi bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax ne laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi a'budu llaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'adhim yalla neena yoni won nañu nuh ci aw nita ci ay mbokam mune yeen samay mbok jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana len mbugal mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'daba yawmin alim mu melni a'daba yawmin 'adhim ñewna a'daba yawmin alim aussi ñewna nuhni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngene baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mbugal mu metti bele def ni mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamne yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yenen ci yalla nuh yalla neena bamuy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bamu ñew nga war len wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamne yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mo ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينظر

Sayna Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti Abu Bakr muné ko labayka muné ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tey salam min new lay wax na tey salam min ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ram waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jamal man jamala bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ naan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum inna al kalama li bab al sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sax la ci dof bi nopi itam neena dignité la ci ki reer lele ngi gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mom dara ja lol top tante ba ba dara neku ci xamul dara jangul ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ni ko ko nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelum rëcc koku itam bu noppe rek muy sat ci mom di ko noppi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu dana taxon yonente bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalla yalla yeureum jëm jo xamne ti jige miñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu.

mu téel am ñam lutax ndax bëgg na jammi bëppam bëgg na jammi mbokkam bëgg na jammi dëkkandoom té itam nit ki ñett la am bëppam dëkkandoom la loolu tax yàlla ne bul lor sa bopp la barr wala dirar say mbokk bu leen lor say dëkkandoo bu leen lor kon bu la leeree ne boo boyalee sa làmmiñ taal musiba ci pinc mi soo tee sa làmmiñ am yërma ne yàlla soo ko boyalee nag am daanu yàlla loola tax Sidi Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu wax ne képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñu wëlis la nee na sa ruu du mën a yéeg jëm ci sa borom maanaam doo mën a jege sa borom képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la te moo di picc baaxoon ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxoñ baaxoñ lan la bonle ba tax mu war a naan moom baaxoñ wëlis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musiba la ci nit waaw wa qallama najaxa almikhtaaru aw uqila lahu ithaaru neew naf waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci làmmiñam yonente bi sala allahu wasallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne pëccëg génn yonente bi sala allahu wasallam ne jibril waaw nag wii jaar ci fenêtre bu xat bi ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu caa duggaat maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loolu tax yonente bi sala allahu wasallam daan wax ne ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jënna ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jënna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax yom tam ginnaaw wëlis nit ki ndax tan dafa fas yéene wala dundim lu sell tan sobe rek lay dund

mudadillah ci ridwan mi nga xamne moy garder al janna ni ko ridwan la tax ci genn bari wuñu al janna ñu ko ñaaraleen tardel modi al ahmarani takkayi ak sansayi ñu am rek dende koy takkay sansay ko tobe ko ci xel ñu ko sunu yoyu ñena motax dañ ci gis ko xamne dana tok sansay tok ci xew gis dar jot jappan tok mune suma jappe suma makiyaj da fay dal di yaq ko ko kay sansay indi nako musibe ko ko sansay indi nako musibe ndax nu tolni waxtu yalla mi ak na ray nit julli farata bu tolni julli lim la meuna jural ci tiyaba valeur bu tolni julli nga xamne tay ñi dem barzakh bu meuna dembu fi julli lañu ñëk def ndax yam ñu meuna jural ci compte yu reuy ci seen compte al-akhira ñani duma mëna jël ndax suma jappé sama maquillage dafa yaq ñu kay sëñ ci bobu xërëm la ci yow sëñ ci bobu musibe la ci yow ndax mu

ñun ay julit la du te dañu wara ragal yalla te ma ngi lay yeggal ne buñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yalla ci bopam mu ngi gis ndax yalla mom Umar moñu mom mune ko dom de wax nga deug xana kon ñu japp ci yalla rek dal di dem jaay li fi nek mune ko waw kay lolu kay yaay mom mo gën Umar ibn al-Khattab ndeki ni mu taxawé ci buntu bi mu ngi deug kaddu yoyu mu daldi waxu rek continue dem keureum waye fexena ba xamé keur gi fexena ba xam itam ndaw si don wax ndaw su jigen si ki don yedd yaay ji nan ko waru ñoo ñar soomi Umar fexena ba xamé ko bi nga xamanteni yalla dogal na Umar ibn al-Khattab comme mom mo nekkon bu don ci jamono bi dañ nan moy president dekk ba mando taxone nak bu meuna genn te kenn duko garder mando mo taxone ak jëmbeut ñek ak taranga ak itam e sécurité bu nekk ci l'islam ba mu meuna société bi meuna dal togn du am dara du am lolo taxone mu meunona genn te du and ak garde corps du and ak dara bu don ci jamono bi dañ nan moy président dekk bi mom Umar ibn al-Khattab ba mu demé ba domam bu goor wara am soxna di Abdullah ibn Umar ci Abdullah ibn Umar ku ni degg na ko ci xam xam waaw ku yalla denkon xam xam la mom Abdullah ibn Umar mom kérok bu mu bëgge tak soxna Umar ibn al-Khattab daf ne ko al-Qur'an di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat manam jigen ju tey gor gu tey te yu ci jigen ju tey te yu rek la jek waaw gor gu tey te yu mune jigen ju tey te yiw rek len ko wara may muné ko nak gisone na dal ben jigen ju yiw jo xamanteni dal deglu won na waxtana mom ak way jëru wu jigen koku dal sama xel dal na ci mom suma sañon mom la lay may kéro ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu jigen joju ndaw soso don yedd way juram mom la may domam joju di Abdullah ibn Umar kon mu melni Umar ibn al-Khattab tak fekk na fami bu ñak bu amul dara mu jël domam bo xamanteni domu bur la mu may ko ko lutax ndax jikko ju tey ja nga xamanteni mom la gis ci mom mu melni nak ñom dañu nekkon ay nit yo xamanteni l'islam dafa dund ci seen xol ba alquran rek lañuy jëfé ba tax na itam jamono bi ni mu tëddé pour ñu mëna dellu am jam am ak dal ci walu yep bok ñu dellu ci alkitab ak sunna jema fexey tama xam melokan yu rafet ya nga xamanteni yonentibi amon nako ay sahabam am ko ñu roy len ci baña xol itam materiel bi nga xamanteni tubab bi am nako ak luxe bi nga xamanteni mu ñukoy wan mu nek lo xamanteni da fay melni rek napp kat bu sanni osam ci geej ngay yaakar ne la ngay wuti sey yow la fek sak alkandela su ko defé ñu xamni l'islam moy suñu ndono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy suñu roy way ndax walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir mu melni bu fekente ne rek war nañu jëfëndiko sunna yeen jigéen ñi da ngeen di jël seen bëtt ngeen tek ko ci yonent bi tek ko itam ci ay soxnaam ndax alquran wax na ne annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum waaw yonent bi mo ñu gëna yey ci suñu bop waaw ay soxnaam itam ñoo di suñu yaay kon li jaadu moy kenn ku ci nek ci yeen warna jema xam soxna yonentibi sallallahu alaihi wasallam jema xam kan moy khadija jema xam itam kan moy sawdatu soxnam la won jema xam kan moy aisha jema xam kan moy hafsatu bintu amirul mu'minin jema xam kan moy zainabu bintu khuzaima al-hilaliya jema xam itam kan moy ummu salamata jema xam kan moy zainabu bintu jahsh jema xam itam kan moy safiyatu bintu huyay jema xam

kan moy ummu habiba jema xam kan moy maymuna bintu haris al hilaliya jema xam kan moy juwayriya bintul haris jema xam kan moy mariyatul qittiya jema xam kan moy rayhanatu bintu shamun ni ñepp ay jigen yu tedd len won yo xamanteni yenente bi sallallahu alaihi wasallam mo len don denc kenn ku ci nek yore ay jiko yu tedd te kowe mu melni budé khadijatu bint khuwaylid mom ci bir quraysh la bokkon mo juritam domi yonent bi am yépp ba mu dess kenn rek la jurul modi ibrahim te ibrahim mariyatul qibtiyya moko jur yonent bi sallallahu alaihi wasallam kontan non na ci khadija ci jikom yu rafet jikom yu deppok l'islam ba tax muné na ngeen bashiru khadijata bi baytin fil janna muné wona mbekté kharija ngén ko bégal ci kër go xamanteni ëlëk yalla dëncël nako ko aljanna sudé sawdatu bintu zam'a mom mak la won diko yonent bi di dënc waye ku muñon la é ku daan jihad la itam ci yoonu yalla jëkëram mo doon sakran ibnu amr wa dafa gañu bi mu gañu nak mu bayiko té amul ben dom bo xamanteni mën nako jappalé sesul itam ci ben chamignam bo xamanteni mën nako dimbali loolu mom ciondam rek la mu gadda yon nak andak ay mbokam waye nekkon ci ay difficulté nekkon itam ci problème yu reuy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam takko pour meuna mën ko defal meuna wañi itam ay problèmeam loolu taxone mu takku waye bim koy tak mak la Aisha radiyallahu anha waxna ci wax bam solo sédel ko wu jëm wowu ñuy wax wala doomu ndayam bobu ñuy wax sawdatu bintu zam'a waxna ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom waaw ci sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni melo ni mu mer rek la bëgg mel ndax modi sawda sawda dafa nekkon jigen ju rafet jiko te rafet melokan ba Aisha waxne mom beggon na melni mom ñettelu soxna bi modi Aisha as-siddiqiyya bintu siddiq habibatu habibillah manam modi Aisha mi nga xamanteni ku deggula won te Abu Bakr nitam moko jur te Abu Bakr itam ku deggula won kon moy di as-siddiqatu bintu siddiq mom la yonent bi gënon na bëgg ci ay soxnam bañu ko tuumalé itam yalla ko sétal ci kaw asaman wax né tuumal nañ ko wayé tuuma giñu ko tuumal lalu ci dara jigen ju sell la ju bax ñe ko tuumal né leen yobbu ci jakk ji duma leen ndax dañu xass gor mom rek la yonent bi tak mu nekk jang mo ëppon xam xam itam ci jigen ñi bokko nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono bari na sahaba yo xamne sax mom Aisha mo len jangal jigen ju amon xam xam la mom yonent bi masnako wax ne ko amma tardaina an takuni zawjati fi dunya wal akhirah yonent bi waxon nako ne ko yow Aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi begon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin mom Umar ibn al-Khattab moko juron mom jëkëram mu ngi gaño ci Khare Badar mu ngi tudon Khunaysa ibn Hudhafa mom nak Hafsa ku mënono wor la ku mënono jaamu Yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu Yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom Hafsa ndax amna kamil buñuy wax bo xamanteni njangene mi mom lañu wax riwayatul hafs bañu ko bindé ba nopi mom len ko denkon mom hafsa benen amna benen soxna buñuy wax zainab bintu khuzaima al-hilaliya mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena daf ko tak waye nak fekkon na mu sey batas ndax abdullah ibn jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare uhud ci la gaño yonent bi takko ko pour bañ mu wet pour itam defal ko
mu ne mom ku gëmon yalla la te bax te yu ku mënuna muñ neena mom leen daan tudde yaayu miskini ndax dafa bari won yiw dafa bari won yiw torop waaw fu miskin masana xise wala ku ñak fu masana xise wala nga am problème sa xela ngay dem ca Zainabu bintu Khuzaima ba fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

yalla diglé nako jëmé ko ci jigen ji nga xamanteni bokku na ci dairatul iman makna wonena né mom julit la té ngamum wërna mu nek ay ndigal yu nga xamanteni ku ubbi bir alquran dañ ko ci gis mu nek ndigal yu lèr liñu ci wessu nak dara ëpp ci solo julit bi ci bopam fexé ba surtout julit bu jigen bi xamné amna responsabilité bu mak digënté mak boromam aduna bañ ko ko xagn ndax aduna kër la gu nga xamanteni ku ko japp ya ko japp waye mom jappul kenn yalla gënal ñu suñu bop yenente bi itam gënal ñu suñu bop su ko defé itam ñu xamné ay soxnam way jur leen ci ñun yenente bi ay soxnam way jur leen ci ñun ndax annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yalla neena yenente bi mo gëna yey ci yeen ci seen bop ay soxnam itam seeni wayjur lañu kon yeen jigen ñi am ngeen ay wayjur yu bax am ngeen ay wayjur yu nga xamanteni ay royu kay leen ba tax na itam ngeen fexé ba roy leen ci seen jikko yu rafet waye ci aljuma ji ñu wessu waxon nañ leen yenente bi limu dencion ci ay soxna wante waxtan wi jotul wona ag ndax heure bi may wuko won tay nak ñu fasiyene insha Allah ci katanu yalla wax leen yenente bi soxna yi mu dencion ci bir kërëm ak kenn ku ci nekk jaglé ga mu amone ci jikko yu rafet mu melni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sayyidatuna Aisha di faral di netlé di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndayam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci képaru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ak jikko yu rafet gis ngeen ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu ñëk denc ci soxna modi Khadija bint Khuwaylid al Qurashiyya Khadija gis ngeen ni mo jur domam yep ba mu dess Ibrahim ndax Ibrahim ku ñi wax Mariyatul Qibtiyya moko jur gis ngeen ni itam Khadija biko yonenti bi di tak mu ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari gor ba tas ci lako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam sey ba amon na ci dom kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tak Khadija mon ko tak ci djek me tak ko ci njank gis ne ni itam magena yenente bi fukki at ak djuroom ndax biko yenente bi di tak bobu yenente bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak djuroom Khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna Khadija genné aduna yenente bi tak na jigen ju ñu wax Sawdatu bintu Zam'a momitam mu bokku ci giir Quraysh kon mo Khadija ñoo bokku benn giir waye gis na ne Sawda mi mak la woon momitam waye mak mu muñoon la ku doon jihad la itam ci yoonu Yalla pour yëkëti kaddu l'islam comme niko goor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon Sakran ibn Amr Yalla nako Yalla gëreem Sakran nak gañu waye bayiw ko njabot bayiw ko itam kuko meuna dimbali lolou taxone nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolou taxone yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takko ngir dalal ko ngir itam dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mu ngi jankwante ak mom waye gis ngeen ne jigen ju bax la ndax sayyidatuna Aisha mi nga xamanteni
mo nekkon wujjam sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha ba légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom té modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp ba mu ci joggé mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam takna ci lay soga tak nak Aïcha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako mudi Abou Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi fi yenenti bi joggé Aïcha mi nak biko yenenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yenenti bi di tak motax soxnam yépp mom la ci tak ci njank waaw mom Aïcha mi wax na ni Abou Bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche suñu ko tan bi maye denen ci detaay lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenen ti bi mas nako wax ne ko yow Aïcha xana beggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhirah tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aïcha ne ko waw waye lolu yonent bi Aïcha rek lako massa wax mu nek itam ci teeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum gu ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam gërëm bam ci joge tak na mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñe wax Hafsa xamna ñi tuddu Abse ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayon ndax mu ngi sayon ak ben way bu ñi wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñune nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na fi la guddi la jaamu katu yalla la neneen itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba nopi Hafsa mi len ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya ñene mom sayon nak amon na jeuker jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemone yalla la te bax te yiw te mënona muñ neena mom len dan tuddé nak yaayu miskini ndax yiwam dafa bari won ko tabé la won ñune nak mak la won ndax diko yenente bi také wër lañu def rek mu gañ ñune amna ben sëriñ bu mak buñu wax Zahri mom neena dan nen ko woyé ummul masakin néna ndax dafa bari won lu muy lél miskini di len togal di len jox ñu lek kon képp ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskini ya di fa dugg nga len di togal di len jox ñu lek nga def ko di jigen manen la duppé Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkëram mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas
ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud, jëkërëm mu ngi tudoon Abdallah ibnu Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolliwu ko lu dul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam lu dul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala musalit benn yoon moom Umu Salama mi. Ñu ne jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibnu Uyayna, mu wax ne Umu Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a sol dàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Umu Salama. Ba mu ci jógee takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale, moom Zayd ibn Haritha. Waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir, xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu Arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama koo doomoo, wax ne ne ci aada Arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bintu Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ne kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme muy kilifaam, te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bintu Jahsh bi mu jàppee iddam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bintu Jahsh moomu Zayd takkoon, te fase ko jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax Arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko su ma xasee wax, wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal. Li ma bëgg moo di Zainabu bintu Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax. Su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bintu Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash leen ko maye.
waye teewul nasikh yi ngab nañu seen lamiñ ne yonenti bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonenti bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolou mo taxone yonenti bi tak Zainab bintu Jahshmi neke yalla lam ci beggone modi dakk ak domo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko domo rek da fay am darajay donu la wanti Zainab bintu Jahsh wax nen ne ko ragal yalla la ndax yalla ci bopam sedel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragalam yalla mom Zainab bintu Jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci Zainab bintu Jahsh tak na jigen ju ñi wax Safiyyah bintu Huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen yi jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñi japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé dañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenente bi daliko koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yenente bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yenente bi wax ne iza ja'akum karimu qaumin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fakaranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yenente bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jif yi dugg ci l'islam motax mom ku baxon la waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam ba mu joge ci ndaw soso takkat na keneen mu joge ci Safiya kon ñi tuddu Safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiya ba mu ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yenente bi Safiya mi nan ko yow de doomu yenente nga sa bay tax itam yenente la yenente tak la kon itam mom borom askan la won mom Safiya bintu Huyay ko amone askan la ndax wax nañ ne e mbokk la ci yonent yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yonent yalla Musa topat askanam ci yonent yalla Harun da nga gis ne yonent yalla Musa day nek baytaxam yonent yalla Haruna nek itam nigayam yonente bi nek jeukeram kon liko yonente bi sallallahu alaihi wasallam wax deug la ne ko yow doomu yonente nga sa baye tax yonente la ne ko itam ap yonente mo lay denc ndax mom yonente bi sallallahu alaihi wasallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon mo ngi bok ci gir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mo ngi bok ci gir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi nenen ko bax la won ku amon dine la ñu ne itam yenente bi yalla moko ko tanal
mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonent bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënono dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñepp mën nañ wax ne seen turando modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bokku ci giir hilaliya neneen ku deddu won aduna la mom maymuna mi ku mënona jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la won itam diko yonent bi di tak kon yonent bi gis nga ne dal ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul aisha mom rek la tak ci ak ñank bam ci joge tak na juwayriya bintul haris mom musafia ibn safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeulenen ci sayyidatuna aisha mu wax bu rafet ci juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de aisha ba legi jigen ju amé barké ni juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom nit ko amone barké la fu masana genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna aisha mo sédeli nga gis ne kon sayyidatuna aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ñi mu nekkal ci kettaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wu len won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yu rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel ko jeggi dayo mudi ibrahim kérok ba mu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci ibrahim mom daf ko beggon ba tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam ibrahim ba tuddé ko domam ji mu gënona sopp ci domam yalla dogal nak ibrahim mom kérok ba mu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel bu mu am ci mom waye nak ki jur ibrahim mom kan la modi maria al-qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turando mom lañu wax mariyatu al-qibtiyya waye mariyatu al-qibtiyya mi wax neen ne jam la won muqawqis manam ben bour bu nekkon egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ciapelam bu mu am ci yonent bi yonent bi nak takko mom mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom mariyatu ni mo jur dom ji yonent bi gënon na sopp mu di ibrahim mariyatu al-qibtiyya ñu ne won nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax rayhanatu bintu shamun motax nitu do rayana ki modi sen turondo modi rayhanatu bintu shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani quraiza mom itam dañu ray jeuker je
ci xare mu daldi nak julli ni daldi koy japp mu nek jam nak waye ba mu toubé nak ci lako yonent bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlone sa dundu danen ci wax lu julit ñep mëna jariño tabarakallah.

bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit na nga fexal ba sa bakari bop doyil moné len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamné yému na ci xalaatu bopam naw bopam néna koku ko sankul boodé sét ku rër sétal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun néna koku mu ngi ci cyankuti te yeguko wa ki fi raw moy ki fokk né ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk né xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidaya neena diiso dal muy jëm ñep muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne ya ngi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak toroxo kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalatal andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len fek barab ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ boodul nan kay bu fa dem waaw mu ne itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku bari kaf neena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mborant bu mu upp rek nenañ woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci lamuy def lañu koy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke lu li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci lamuy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana wow neena te ko xolam wow da fay dugg sa wara kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sa war lamu yeen samay dom poan nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam fudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jikko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn du la tedd de mune yeen samay dom al afiyatu ashartu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nak bu ko fukel juroom ñent ye modi noppi bu ko fukel nak te moy ben ba dess neena moy moytandiku di toog ak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen men xel matul donte sax seen mbubu reyna donte sax seen poche disna donte sax borom mi dara jalanu yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi mun ku leen ñak muk bañangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji barete sant lo yalla sa alal amul tar so ñakete muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tadanga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko

am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul benn taranga bo xamné a'azzu min at-taqwa amul benn taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu ëpp mune itam amul benn ramu bu gën tuup néna nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ramu dedet fexel rek ba yow de nga bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula shaytani duggal nga fexel ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok naan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jamm néna bu jamm amul néna sutura yu bari dana xawé ko kon nak da ngeen fexé ba pench yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi leen di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi leen di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir néna modi ciabi ciona néna modi war wayu fitna néna bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ len andilon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogou mudi kaddu yu mujju yi mu tagatu ak non kon tabarakallah ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ci jitu di